Nanakate mukhyo jale ke ti chuti na jinni nandiyaya ke masakatga Nanakate mukhyo jale ke ti chuti na Wahe Guruji ka khalsa